0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dị ka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyio, ọ bụ akacha hit bam, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha hit bam, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha hit bam dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: nsogbu birila.
1: A ga-emerịrị nsogbu na grup chat ezinụlọ anyị a. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara m. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
2: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee Maggi Star.
1: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
2: Maggi Star na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịkwa nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat pump, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat pump ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na baanyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a.
1: Ew, daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat pump ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.
2: Hala akacha bam, akacha bam, akacha bam.